0: ሰላም እንኳን አመደብ እንግሊሽ ቱገዘር በዳህን መጻእኩም ሎሚ አብ ሐደዋን አዛብ አብ ከባቢ አርክቲክ ካናዳ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ዝእምት መጽናዕቲ ክንርኢና አብ ቀረባዋን ቢቢሲ ብዛዕባ ኣብ ዩኮን ካናዳ ዝተረኽበ ቅሪት ስኒ ዛንታ ሰሪሑ ነይሩ እቲ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ እቲ ስኒ ናይ ኣዛብ እዩ እዚ ድማ ቅድሚ ሚልዮናት ዓመታት ኣብዚ ዞባ ኣዛብ ይነብሩ ነይሮም ማለት እዩ ብኻልእ ወገን ብድሕሪ ጥብቆ ብሽን ዝውድኡ ናውንስ ኣስማት ክንርኢና ብኣስማት ዝውድኡ ቃላት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ክንድግስ ንጥቀም ንነፍስና ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንገልጽ የፍቅዱልና ጀምስን ሮይን ብኸመይ እንስሳታት ኣብ ሓድሽ ከባቢ ተመሳሲሎም ከም ዝነብሩ እውን ክዘራረብ እዮም
1: It's crazy to think that hyenas used to live in Canada. It's a more common assumption that they only live in Africa. People believe they could not survive in a cold country, but apparently that's not true.
2: That's right. New evidence suggests hyenas lived in the Arctic around a million years ago. They came to Canada from Russia.
1: It must have been a very difficult acclimatization process. Hyenas usually live in warm countries, and to learn how to live in the snow would have been difficult.
2: Yes, the weather is very cold in the Yukon in Canada. That said, dogs are capable of adaptation to different climates and environments. You see dogs like huskies from Siberia able to live in warm countries.
1: And in countries like Brazil, there are dogs that have learned to live on the streets and find food. They also learn how to avoid traffic and cars. In Russia, for example, people have seen dogs using the buses and subway.
2: That's because there's also a behavioral evolution in animals. Some animals have changed the way they do things, especially when coming to cities from the countryside. Animals like foxes and pigeons now live in the cities. They learn new ways to find food, like eating from bins and parks.
0: James and Roy, Abzirubom, በድህር ጥብቆ ዝውዱ ኣርባዕተ ኣስማት ተጠቂሞም እቶም ቃላት ኣሳምሽን ዕርገት ኣክላማታይዜሽን ምልምማት ኣዳፕቴሽን ልዕበት ኤን ኤቮሉሽን ፍልቀት እዮም ነይሮም ኣብቲ ዝርርቦም ንመለስ እሞ ብዛዕባ ክሊማዊ ለውጢ ክዘራረቡ እንከለዉ ጽን ኢልና ንስማዓዮም
2: ኣንማልስ ዊል ኒድ ቱ ኣዳፕት ቱ ኒው ኤንቫይሮንመንትስ ኢፍ ዘ ክላይመት ኮንቲንዩስ ቱ ቼንጅ ካንትሪስ ሲም ቱ ቢ ጌቲንግ ዋርመር The United Kingdom has the reputation, or people believe, that the UK is quite cold. But apparently, it's getting warmer. People think more mosquitoes are appearing in the United Kingdom.
1: Is there a solution to all these global warming and climate change problems? A way to fix the damage that we do?
2: The BBC recently made a documentary called Climate Change, The Facts, in which David Attenborough talks about global warming and possible solutions such as using solar energy and not fuels like coal.
1: The devastation and destruction, I mean the damage, that people are doing by using cars, not recycling, and using too much plastic is not just a problem for us. It's also a problem for our children and their children.
2: Yes, future generations will live with the problems we create today. Maybe there are some things we can do to stop the problems.
1: A lot of people feel that they need to give money, some donations to help. But simple things like recycling and growing your own food can really help.
2: Also, reducing the amount of meat you eat could make a difference. Cows create gas, which hurts the planet. You don't need to give money, but you can make a donation of your time by recycling and by making a reduction in the amount of meat you eat.
0: ኣብዚ ሰሙን ኣብ መደብ እንግሊሽ ቱገዘር ዝነበረና መደብ እዚ ነይሩ ኣብ ናይ ሎም ትምህርትና ብድሕሪ ጥብቆ ዝውዱ ኣስማት ርኢና ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ዝተምሃርናዮም ቃላት ድማ ሬፑቴሽን ዝና ሶሉሽን መፍትሒ ዴቫስቴሽን ድምሰሳ ዲስትራክሽን ዕንወት ጀነሬሽንስ ወለዶ ዶኔሽን ወፈያ ከምኡ ውን ሪዳክሽን ምንካይ ዝኣመሰሉ እዮም ነይሮም ብዛዕባ ክሊማዊ ለውጢ እውን ተዛሪቦም ነይሮም ምሳና ስለ ጸናሕኩም እናመስገና ኣብ ዝመጽእ መደብ እንግሊሽ ቱገዘር ብሰላም የራኽበና ደሓን ኩኑ
3: ረአይ riga kowa da irin tasa
4: Mai saurare Rabi'a ta kabarin kace ke muku sallama a cikin namu na yau Yayin da damuna ta fadi manoma na nuna damuwa kan yadda za su tunkari noma a bana bisa la'akari da halin tsaro da tsadar kayan noma kamar taki da magungunan feshi Yaya damunar bana ta zo wa manoma me hakan ke nufi ga kokarin wadata kasa da abinci ko wani kokari hukumomi ke domin taimakawa manoman wasu daga cikin batutuwan da zamu tattauna kina a filin mu na yau
3: Ra'ayi riga da BBC Hausa
4: To kafin shiga cikin shirin na ra'ayi riga bar in fara da karantu muku takaitattun labaran duniya Shugaba Putin ya ce babu wani amfanin ganawa da Vladimir inda idan dai ba amince da sharuɗan zaman lafiya ba yana martani ne ga tayin da shugaban Ukraine yi masa na ganawar ido da ido domin kawo ƙarshen yaki a tsakanin su Mr Putin dai ya sanya ayar tambaya kan dalilin Kyiv na kin amincewa gwamnatin shugaba Trump ta zamo mai shiga tsakani domin kullar jejeniyar zaman lafiya Hukumar kula da makamin nukiliya ta Rasha ta ce Ukraine ta kai hari da gangan kan wasu injiniyoyin ta dake aiki a cibiyar lantarki ta Zaporojia inda aka raunata mutane uku kawo yanzu dai Kyiv bata ce komai ba akai tunda farko dai hukumar sanya ido kan nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ta kulle rijejeniyar zaman lafiya tsakanin Rasha da Ukraine domin ba da damar gyara barnar da aka yi a tashar wutar lantarkin to takaitaccen labaran duniyar kenan suke zo muku daga nan sashen Hausa na BBC Hukumomi a jamhuriyar Niger sun ce sun gano gawar akalla mutum 50 na mutanen da suka rasu sakamakon kishirwa a cikin Sahara. Ayar mutanen sun dawo ne daga wani taron addini daga kasar Mali inda motarsu ta lalace a tsakiyar Saharar. Direban motar da fasinjojin sun kwashe kwanaki suna kokarin gyara motar sai dai daga bisani ruwan da suka yi guzuri ya kare masu. Mutum biyu kadai ne daga cikin mutanen suka tsira bayan da suka kwashe sama da kilomita 50 suna tafiya kasa tare da sanar da hukumomi halin da ake ciki. Tawagar masu aikin ceto sun binne mutanen a manyan kaburbura. Hukumar lafiya ta duniya da cibiyar yaki da cututtuka ta Afrika sun ce akwai buƙatar a samar da akalla sama da rabin dala biliyan 1 a cikin wata 6 domin shawo kan cutar Ebola da ke ci gaba da yaduwa a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. WHO na fuskantar karancin kuɗaɗe a cikin 'yan shekarun nan sakamakon janyewar tallafin Amurka da wasu daga cikin ƙasashen Turai. Mutane 381 ne suka kamu da Ebola yayin da mutum 64 suka rasu. To ƙarshen takaitattun labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
3: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
4: To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai shirin namu nayi wanda zai mayar da hankali kan shirye-shiryen noman bana kalubalen manoma da abin da ya janyo su da kuma neman hanyar magance su domin tattaunawa akai mun gayyato baki kamar haka nan ɗakin gabatar da labaran mu muna tare da magaji Muhammad Gettado shugaban kungiyar manoma ta ƙasa a Najeriya kai tsaye kuma ta waya muna tare da Professor Ado Yusuf babban director na cibiyar dake bincike akan harkokin noman zamani a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria akwai kuma Muhammad Sambo Alhassan sarkin takin kasar Hausa shugaban kamfanin Boko Fertilizer akwai kuma Tukur Alkali commissioner noma na jihar Sokoto to magaji Muhammad Gettado shugaban kungiyar manoma ta ƙasa a Najeriya tunda da kai nake tare yanzu shin ya ake ciki game da shirye-shiryen noman bana
5: to jama'a assalamu alaikum na farko dai kamar yanda aka saba kowace shekara daga an fara samun ruwa su manoma saboda borin su na yin noma abinda ke gaban su kawai shine su tafi gona su fara shuka kamin nan tun watan biyu watan daya al'umma suka tafi su je su yi mai ake cewa sharan gona da sauran su sai sasabe da sharan gona da sauran su sannan da an samu ruwan farko kawai zaka ga mutane sun tafi ayyukan gonan su shuka da sauran su so yanzu haka an yi nisa da shuka a wasu wurare akwai gonakin da ma muka duba cikin kwana biyu uku nan yero su ya tashi masara haka da sauran su
4: To menene babban kalubalen da manoma ke fuskanta a noman bana?
5: To alhamdulillah babban kalubalen da manoma suke fuskanta wato tsadan kayan noma. Taki, iri, maganin feshi da shi aikin kansa wato labor din. kuma tsadan babban matsalan shine mu manoma bayan da al'umma suke tsammani ba cewa burin mu abu ya tsada abinci ya tsada no duk tsadan takin nan idan amfanin gonan mu yana da daraja in nace yana da daraja wato ba yadda ya fadi warwas ba to ba mu da
4: mu sai ya ci abinci yayi sauki
5: yayi sauki kwarai da gaske
4: to ba kwa san abinci yayi sauki kenan
5: a hajiya muna son mu muka fi kowa son yayi sauki domin manoman mu sune masu noma sune masu ci kuma sune ba su da abinci yanzu da nake miki magana yanzu muna watan 6 yanzu akwai manomi wanda aikin sa noma ne gaba daya ya kai wata 2 ko 3 da karin abincin da yake da shi akwai kashi mai yawa fa nake ga miki kashi 50-60 saura wanda suke da abinci yanzu ina tabbatar miki bai kai kashi 20-30 wanda suke da abincin da zai kai musu wata 2 asalin manoman so saboda haka mu muka fi kowa son yayi sauki saukin sa yayi sauki amma idan kayan gona da take da iri da maganin feshi suka yi sauki to wannan yayi daidai
4: kuna son ku rika mai da kudin ku da kuke kashewa kenan
5: exactly abinda aka kashe in son samu mu sai da buhu na masara buhu daya mu sai taki buhu biyu idan masara tana naira 20,000 da zo ne yake ga min daga saminaka da zo bai fice zuwa nawa ba masaran sa akwai ya kai buhu 750 naira 15,500 ya sayar
4: wannan tana buhu daya na masara 15,000
5: 15,500 ya sayar da zo yake ga min to in ya sai da shi haka tana zai noma taki na naira 60,000 da wani abu so da haka abinda muke so mu taki yayi sauki dukkan su yi sauki albashi manomi zai sai da buhun sa daya na masaran sa ko dawa ko shinkafa ko gero ya je ya sayi taki buhu biyu to wannan zai sa manoman su koma noma su yadda ya kamata su kuma su noma abinci
4: na'am to bari in je kan Professor Ado Yusuf babban director na cibiyar dake bincike akan harkokin noman zamani a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria Professor ku daga bangaren ku na masana ya zaka bayyana halin da ake ciki game da shirye-shiryen noma a bana
6: Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da yamma kamar yadda muka sani dai damuna ta tantama kusan ko ina a Najeriya daga kudu har zuwa arewa kuma manoma sun fara shirye-shirye domin gudanar da aikin noma to abin da muka ga yake faruwa shine an dan samu wani dan shift wato matsawa kenan daga abin da muka saba gani shekarun baya idan aka gwada da abin da ke faruwa a bana menene ko wannan abin da manoma suka fuskanta ne suke son su noma da yawa manoma sun koma suna son su noma dawa da waken soya ne musamman mu a nan wuraren Kaduna wanda a bara ko kuma shekarun da suka wuce masara ita ce kan gaba to wannan da shine abin da muka ga yake faruwa
4: na'am to waɗannan abubuwa ne suka fi zama kalubale ga manoman a bana
6: babban abin da ya zama shine maganan take da ya tsada kuma ta wani bangaren ko kuma ta ɗaya bangaren amfani kuma ya yi ƙasa to shine da ya babban kalubalen da ake ciki take ya yi matuƙar tsada amfani kuma ya yi ƙasa sosai
4: na'am to dama akwai waɗannan matsalan ne ko kuwa yanzu ne aka samu wannan matsalolin
6: eh aka samu irin wannan amma na bana ya tsawaita sosai kuma abu ne wanda za a iya fahimta menene yake faruwa saboda wannan yaki da ake a ƙasashen gaba ta tsakiya wato tsakanin Iran a bangare ɗaya da kuma America da Isra'ila ɗaya bangare to ya sa san komi da ya shafi taki mai gas da tsinta domin duk inda ake maganan wato abin refinery kenan to anan ake maganan taki ga misali kun ga a Najeriya akwai su Indorama akwai Dangote Indorama na can Port Harcourt inda ake hako mai Dangote shi ma yana da refinery shi ma yana yin wato taki kenan
4: to farfesa
6: sakamakon Na'am.
4: Zan sake dawowa gare ka tunda kai batun taki kuma shi ma shugaban kungiyar manoma ta Najeriya yayi korafi akan tsadar taki muna tare da Muhammad Sambo Alhassan sarkin takin kasar Hausa kuma shugaban kamfanin Boko Fertilizer wanda yana daga cikin waɗanda suke harkokin taki a Najeriya to daga naku bangaren masu yin taki me yasa takin ya tsadar da manoma suke kuka haka
7: So jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
4: Wa alaikum assalam sai dai sai ka dan daga murya kamar ba ma jin ka sosai.
7: So jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ahmed Sambo Alhassan kuma chairman na kamfanin Boko Fertilizer kuma sarkin takin kasar Hausa. So abubuwan da suke jawo tsadar wannan taki a wannan wannan kasa ta mu watakan matsaloli ne wanda suke ta faruwa a baya da shekaru da suka wuce wanda mu kan mu muna kiraye-kiraye ga ainihin gwamnatin tarayya da gwamnonin jahohi da su zo su shiga cikin wannan al'amari
4: me ya haddasa tsadar kenan
7: abin da yake haddasa wannan tsadar shi kan shi takin zamani shine kusan duka sinadaran da muke hada wannan taki da shi kusan shigowa muke da shi daga kasashen duniya daban-daban so idan kuka yi duba da yanayin yanda abubuwa suke ta tafiya a kasashen duniya da rigingimu da yake ta faruwa wannan abubuwa ya haddasa abubuwar tsadar taki a duniya daban-daban ba wai iya kasar mu Najeriya kadai ba duka kasashen duniya abubuwa sun an samu canji da dama dalilin wannan fadace-fadace da ake yi wannan abubuwa mun sha kira ga ainihin gwamnoni da kuma gwamnatin tarayya da ta shigo cikin wannan al'amarin ta ga yanda za a yi manoma su samu sauki domin laifin ba daga blenders bane masu hada taki yanda kaje ka siyo kayayyakinka a waje dole ne zaka zo kaga ya za a yi kai ma ka samu wani abu a ciki so yanayi ne wanda dole sai gwamnati ta shiga ciki sai gwamnati ta yi duba da yanayin yanda za ta shiga cikin wannan al'amarin domin manoma su samu sauki
4: kamar ta wani bangare gwamnati za ta iya shiga cikin harkan taki
7: to akwai wani a cikin gwamnoninmu na wannan jahohi namu masu albarka akwai wasu gwamnoni da zaki ga sukan iya siyan takin kuma su je su sauƙaƙa ma manoman jahohinsu ba zan iya kama suna ba amma na san akwai gwamnan da ya siya kaya kuma ya customize buhun ya sa hoton shi kuma ya rarraba ma talakawan shi a cikin ainihin farashi mai sauki wanda ina jin a cikin kaso 100 bai fi kaso 20 ya karba ba a cikin wannan kudin takin wanda wannan ba karamin saukakawa bane ga manoma kuma wannan dama ce da manoma za su samu sauki kuma su yi noman su cikin aminci cikin walwala su samu kuma amfanin gona wanda har za su iya ciyar da kansu har za su iya siyarwa su samu wani abu
4: kasancewar so da yawa manoma kan yi korafin cewa irin wannan tallafin takin da gwamnatoci suke badawa bai cika kaiwa gare su ba to a matsayinka na wanda yake da kamfanin taki wani tallafi kake gani ko kuma gudunmuwa gwamnatin tarayya za ta baka wanda ku anaku matakin za ku sauƙaƙa farashi ku rage wa manoma farashi ya kasance idan manomi zai zo ya sayi taki a wajenku zai samu da sauki
7: to abinda gwamnatin tarayya ya kamata ta yi a baya an yi wasu tsare-tsare da dama wanda ya sa manoma sun samu sauki a wancan lokacin abu na farko da gwamnatin tarayya za ta iya yi domin manoma su samu sauki shine idan tana gani da dama har tattalin arzikin mu zai iya bayarwa shine abu na farko maganan subsidy domin idan ta shiga ta subsidy din price na ainihin takin zamani so za a samu sauki
4: matuka
7: manoma za su samu sauki a rage farashi to inda gwamnatin tarayya za ta shiga ta irin wannan manoma za su samu sauki duba da yanayin cewa duka sinadaran nan da ake amfani da su ba daga kasan nan ake samun su ba abu ne wanda ake shigo da shi daga kasashen duniya so dole ne in ana so a samu sauki so dole ne sai gwamnati ta yi duba sosai da yanayin ya za ta shigo cikin al'amarin domin manoman ƙasa talakawa su samu sauki.
4: To zan sake dawowa gare ka Muhammad Sambo gaba a cikin shirin. Yanzu bari in dawo gare ka Muhammad Gettadu. Shugaban manoman ƙungiyar manoma ta ƙasa a Najeriya. Kana ganin gashi shugaba wato sarkin takin kasar Hausa yayi bayanin dalilan da ya sanya taki yake tsada har kuke saye da tsada. Ana ka bangaren kana ganin me ya kamata gwamnati ta yi domin sauƙaƙa muku?
5: Wal kamar yanda shi sarkin taki ya faɗi farko dai gwamnatoci daga na tarayya har na jihohi su yi abin da ya kamata kamar yanda muka sha kira a baya. Su jihohi mun yi imani su suka fi kusa da mutane suka fi kusa da manoma su suka fi sanin me ake ciki. Su jihohi suna sayan taki su kaddamar su yi abin da ya kamata. A wurin kaddamarwa din nan in sun kaddamar da shi sannan su sa farashi mai kyau kamar yanda shi sarkin taki ya faɗi su ba da subsidy mai kyau kuma a lokacin da ya kamata. Abin da nake nufi da a lokacin da ya kamata idan ka zo ka kaddamar da taki a watan 7 to kamin ya shiga nan manoma zai kai watan 8 watan 9 kaga an yi ba ibaraka ba goya dawo ba wanda zai amfana da takin yaje sai kuma hannu manoma sai ai ta kuka yan kasuwa.
4: Kana ganin kinan bayanan da shi san baye suna layin abinda kuke so
5: warrai da gaske. Annabiyu shi kaddamarwan kansa ma wani abu ne. Akwai wurare da yawa sai kaga mutum yaje ya tara an samu mota 20 an yi order mota kamar 500-600 wannan jihar sai a ce mota 20 sun iso sai a kaddamar da su. In kaddamar da su shikenan a nuna mutane ga mota 100 kaza suna zuwa daga baya kamin waɗannan sauran su zo sai ya zamanto babu lokaci ya kure ya kai watan 7 watan 8 har watan 9 ya zama kayan da na faɗi bai amfani ba. Mu abin da muka fi so jihohi musamman in zai jihohin mu na arewa wato su sa kaddamar da taki cikin sati ɗaya ko sati ɗaya dai ya zama Adamawa suna kaddamarwa yau a samu Sokoto ko Kebbi ko Zamfara ko wata jiha can su ma suna yi a cikin sati ɗaya duk gaba ɗaya jihohin arewa misali ko ƙasan gaba ɗaya sun kaddamar to za a samu sauki. Abin da yasa na faɗi wannan yawanci ba sani ba. Idan ka zo ka kaddamar da taki misali a Gombe yau makwabtan Gombe duk ba su kaddamar ba kuma sai aka zo an waye gari gwamnan Yobe ko gwamnan Taraba ko Adamawa ko Bauchiya ba da Kwangila shi ma a sai masa nasu takin to idan su ba su kaddamar ba na Gombe nan shine waɗannan ƴan Kwangilan za su dawo suna saye suna kai wancan wurin. Amma in su riga sun yi order duka lokaci dai kowanne state takin su yana ƙasa watan 4 tsanani tsakiyar watan 5 sun kaddamar a lokaci daya to babu wanda zai je yana sayan wannan yana kaiwa wannan wurin abinda ake cewa round tripping ko gyaran way bill abinda baka kai ba a ji a rubuta maka. Now wannan babban abu ne. Na biyu kuma gwamnatin tarayya suna da hanyoyi da za su taimaka mutane bariya gwamnatin tarayya sun ba da taki kyauta a gargashin ministrin ayyukan gona alhamdulillahi yayi daidai gurgudo bana kuma tsarin da suka yi kamar yanda ake ciki a yanzu sun yi tsari wanda zai taimaki manoma na ƙasa gaba ɗaya. To irin wannan tsarin muke so a yi a ci gaba da yi yanda zai taimaki noma da manoman kansu. Wannan tsarin da nake nufi duk da ba mu zo kan magani abun ba gaba ɗaya ba dai
4: to nan gaba zan dawo gare ka. Yanzu mun samu tukur alƙali kwamishinan noma na jihar Sokoto tunda kai maganar cewa ya kamata a ce su jihohin nan suna raba taki akan lokaci.
5: Yawwa
4: kwamishina a nan jihar To, Commissioner, za mu sake neman ka yanzu mun rasa sha'awaya. Bari in sake dawowa gare ka. Commissioner, kana tare da mu?
8: Hello.
4: Hello, Commissioner, kana tare da mu?
8: Ina tare da ku.
4: To, yaya a nan jihar Sokoto an fara raban taki ko ku an raba? To kamar akwai matsalar sadarwa a inda commissioner yake. Kana bayanin hanyoyin da ya kamata da tsare-tsaren da ya kamata gwamnatin tarayya ta yi. Shin waɗanne tsare-tsare kenan kake gani?
5: To da farko dai yana da kyau a sani. Faduwan amfanin gonan nan yayi shafi wurare da ya wuce duk abin da fone yake tsammani. Ba wai manoma kaɗai fa abin ya shafa ba fa. Yanzu ina ga ya miki wanda duk ya noma rogo daga kudu har arewa kuma yan kudu sun fi shan wala a harkan rogo ba mutun daya in fact ina tabbatar miki gonakin mu na rogo na wani wuri da ake cewa sheyi a Oyo State karshe sai dai ka sayarwa fulani masu dabbobi su ci rogo yafi maka dalili lokacin da kace zaka je kai harvest ka girbi ka hada to kudin zaka biya na girbin da sauran su ba zai abinda zaka sayar ba zai biya maka na kudin girbin ba
4: me yasa amma
5: saboda faduwan farashin kuma da ya fadin yayi mugun faduwa da zaka sayar bororo ko fulata ne jeji gona miliyan da yanzu shi ma da ya gane sai ci a shi ma lissafi za hektar da za duba ko kace miliyan ne sai biya ka yanzu da inda zai sai miliyan sai ce naira 1000 ku domin ya sai in bai saya ba bai da zaka yi da shi now wannan abin da ya jawo wannan su gwamnatin tarayya shekarun baya sai suka yarda cikin shekarun nan cewa a shigo da starch wai saboda a samu daman yin kamfanoni masu yin magani pharmaceuticals suna sayan starch a kasan waje sai aka ce musu duty free to starch din da ake sayan nan
4: ba sa biyan kudin
5: haraji sai suka koma sayan starch din gaba ɗayan su yanzu da nake miki magana akwai kamfanin da suke da starch wanda zai musu shekara uku shekara hudu nan gaba so saboda haka don me za su buƙaci masara ko za su buƙaci rogo to wayannan kamfanin da suke
4: kuma abu ne wanda za a iya samar da shi a nan Najeriya
5: to ai cikin rogo yake dama a cikin rogo yake so duk kamfanonin da suke samun suke aikin rogo gaba ɗayan su wanda suke aikin processing nan gaba ɗayan su a cik kashi 90 na ma'aikatan suna nan zaune ba su da aikin yi saboda haka wannan program din wannan fadin ba karim illa bane amma dadin sa kayan da na fadi a yanzu hanyoyi guda biyu na farko gwamnatin tarayya su fadi cewa ma duniya tun a yanzu ta ministry na ayyukan gona cewan ga guarantee minimum price su fadi cewan in ka noma masara kaza za mu saye shi dawa kaza
4: malam magaji zan sake dawowa gare ka mun sake samun tukur alkali commissioner noma na jihar Sokoto commissioner kana tare da mu
8: ina tare da ku
4: to wani hali ake ciki a jihar Sokoto shin an raba taki
8: yanzu nan na insha Allah mai girma gwamnatin jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu yanzu nan magana da nake da ke ya bada kungilar a kawo taki
4: takin ma ba a kawo shi ba kenan
8: insha Allah ta makon nan biyu da ke zuwa yau biyar ga wata ko to shina son cikin wannan mako insha Allah da nan zuwa kwana 10 a tabbatar da an kawo takin nan kuma a raba shi ga manoma sabani wanda an ka saba rabon taki
4: to wani tsari kuke bi wajen ganin cewa manoma sun samu taki cikin sauki a jihar Sokoto
8: to anan jihar Sokoto lokacin da mai girma gwamnati jihar Sokoto Dr. Ahmad Ali yayi shine ya kafa wasu mutane waɗanda an ka zabo daga jami'o'i daga kafofin abin nan ma'aikatan ne manya wanda an ka sa kowace karamar hukuma aka ce su duba su kula da yanda za a rabon takin nan don haka idan an ka je wannan committee ya tsara kowace karamar hukuma cikin karamar nan hukumomin da ke gare mu 23 to sai a yi kasafi kowa daidai da abin da ai yawan takin da za su samu sannan a tabbatar da an ɗauki takin na an kai shi ga ƙananan hukumomi sannan a tabbatar da wannan committee tare da shugabanni na ƙananan hukumomi da sarakuna su tabbatar da cewa an kire kowace mazaɓa kowace irin gunduma sun zo tare da su a ƙaddamar da shi kuma a sayar mu mutane ta hanyar kungiyoyi da kungiyoyin manoma da kungiyoyin ma'aikata wannan ce hanyar da ake bi yanzu.
4: Amma wani lokaci manoman kan yi korafi akan cewa takin nan baya zuwa gare su. Wace hanya kuke bi domin ganin haka bai faru ba?
8: Abin da ke kawo irin wannan abin wani lokaci shi ne ya sa an kai musabbabin kawo wannan kwamiti. Idan an ka zo an haka taki misali a cikin gunduma, gunduma za ta ɗauka ta kai ga hakimai. Hakimai su kuma babban matsalar da ke faruwa a kanmu shi ne. Wani lokaci wani bai iya sayan buhu ɗaya, wani bai iya sayan rabin buhu. To wajen a zo a haɗa kuɗi, a gama kuɗi wuri guda, to shi na kawo abin da a tsakanin jayayya tsakanin wasu da wasu. Sai a ce wasu su gama kuɗi su saya. In sun kuto su kuma masu noman waɗanda ba su iya sayan buhu, misali buhu, ke ga matsala ta faru. Sai an taho musu awo. To da nan na matsala ke faruwa. Amma dai inda yanzu insha Allah da aka yi wannan kwamiti da aka yi, to zai sa su ƙungiyoyin manoma waɗanda ke gare mu da ƙungiyoyin manoma da muka ƙirƙiro da suna cluster, wanda kowace gunduma, kowace misali ƙauye, su za su yi da kansu su haɗa kuɗinsu nasu na kansu, sannan a ba su buhuhuwan da za su je su raba da kansu. Wannan shi an cire da mai girma gwamna ya ce a yi insha Allah.
4: To commissioner, zan sake dawowa gare ka nan gaba a cikin shirin idan dama ta bada. Bari in ji wajen Farfesa Ado Yusuf. Farfesa, idan za a raba taki ga manoma a matsayin tallafi, wani lokaci ya kamata a bayar da wannan tallafi?
9: To alhamdulillahi, ainihin wato shugaban kungiyar manoma ya yi bayani akan wato lokacin da ya kamata ya kasance kusan an ba da lokacin a lokaci ƙanƙani. To mu abin da muka sani Najeriya dai akwai yanayi guda biyu, wato noman rani da kuma na damina. To idan muna magana noman damina ne, yawanci daga watan biyar waɗansu wurare suke fara samun ruwan sama a nan arewa kenan. To in son samu ne tsakanin watan hudu din nan zuwan watan biyar ya kasance manomi yana da takin shi a hannun shi. Idan kuma maganan noman rani zamu yi kusan watan goma zuwa watan sha ɗaya ya kamata a ce taki ya isa hannun manomi. Sai dai a gurguje ina son ɗan faɗi wani abu domin kusan dukkanmu maganganu da muke yi mun mai da hankali akan abin da ya shafi taki shi kaɗai ne. Maganar noma ba taki kaɗai ba ne yake inganta noma. Taki kusan kashi 40 ne cikin 100 na abin da yake inganta aikin noma. Akwai iri wanda duk kowane komin can takinka idan ba ka da ingantaccen iri to kusan aikin banza mutum yake. Na biyu kuma akwai maganar waɗannan malaman gona wanda kusan da yawa jihohi mu na arewa babu su yanzu nan. Waɗannan malaman gona da muke cewa extension agent su ne suke taimakawa wajen nuna wa manoma yanda za su tafiyar da al'amuran iri da kuma taki yanda za su samu amfani daga gare su. Misali taki akwai dabaru wanda ake sa taki idan mutum lalle yana son amfani. Akwai buƙatar ka kula da lokacin da za ka sa takin, wani irin taki ne kamata ka sa da kuma wani lokaci ya kamata ka sa. To wannan aiki ne na extension agents malaman gona. Saboda haka nan in za mu kalli harkar noma arewa holistically wato gaba ɗaya kamata a kalli abin ba wai ɓangare ɗaya kaɗai ba. Yawa.
4: To professor, manoma na da zaɓin shin amfani da takin gargajiya da aka saba kafin zuwan wannan takin zamanin ko kuwa akwai wani zaɓi na daban?
9: Tabbas yana da kyau a yi amfani da takin gargajiya. Kusan takin gargajiya da na zamani suna tafiya gefe da gefe ne. Wato kowanne akwai aikin shi. Ke takin gargajiya yana taimakawa ƙasa ne wajen lafiyar ƙasa. Yanda za ka iya noman nan kai bana baɗi baɗin baɗin baɗaɗa. Amfanin takin gargajiya kenan yana ƙara ma gona lafiya. Alhali kuma shi na gargajiya sha yanzu ne magani yanzu. Kana zuba shi za ka ga abinda ka shuka ya yi maza-maza ya girma har ka yi girbi. To saboda haka idan mutum ya raja'a a takin zamani shi kadai, to za a iya wayan gari gonan nan tashi za ta sallance yanda ba zai iya gadar da ita ga yara ko jikoki ba. To a kodayaushe mu abin da muke kira a kai kenan a yi amfani da duka jin.
4: To Profesa mun gode. To ma sauraron mu yanzu karfe 9 ne agogon Najeriya da Niger. Muna gabatar maku da shirin ra'ayi riga ne daga nan sashen Hausa na BBC.
3: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
4: To mai sauraro idan yanzu ka kunna akwatin rediyonka kana kasancewa da sashen Hausa ne na BBC a cikin shirin ra'ayi riga. Yanzu kuma bari mu saurari muryoyin wasu masu sauraron mu da suka turo da ra'ayinsu akan wannan batu da muke tattaunawa.
10: Sunana Babangida AA Dogo daga Zurmi, jihar Zamfara, tarayyar Najeriya. La'akari yadda abubuwan da muke nomawa a nan arewa, darajar su ta karya kusan kashi 70 cikin 100. Bugu da ƙari su kuma abubuwan noman kama da takin zamani, maganin iri da kuma na feshin ƙwari da sauransu, da kuma shi aikin na ma'aikata wato irin leburori, su ma aikin nasu ya tsada. To idan aka ci gaba da zura ido a haka, magana ta gaskiya noma arewa ba zai ƙara tasiri ba. Dole manoma su daina wahalar da kansu domin babu riba a cikin noman da ake yi na wannan zamani. La'akari da shekarar da ta gabata an sayi bon taki wani 60,000 wani 70,000, an zo an noma an yi noma amma buhun masara sai ya kasa kai 40,000. Duk gonar da za ta cin buhu guda na takin zamani, to za ta ci, za a samu kwayoyin masara da dama, amma saboda tsadar rayuwa na kayan noma da kayan aikin, to noman bai kai da riba, duk asara ɗaya an ka fuskanta. Bayan wannan kuma bugu da ƙari babban matsala da muke fuskanta a rashin ta harkar tsaro, domin duk lokacin da aka saukar da ruwan sama.

0: Magali ka misu daga Zamfara State to talaka ya sai buhun taki naira 60,000-70,000 an zo an sayar da buhun dawa alal misali naira 10,000-20,000 da wani abu masara haka shin to buhu nawa talaka zai sayar wanda zai mayar masa da kudin buhun takin da ya saya mun ga wannan ba mun tashi hankali bane kin ga kenan zuwa nan gaba gaba ki dai nuna maza a dina shi kenan
1: suna na Kabiru Yahaya wanda aka fi sani da Kabiru Fashion Wabi Salon da ke garin Damaturun jihar Yobe wato a kulli yau ana maganan noma sai ka ana maganan taki to wajen Allah in tambaye ku shi takin nan shi kawai za a je a sanya wa shuka ta girma kawai ebo ta kawo gida babu wasu abubuwan da ke tafiya a cikin harkan noma kabba kuma ta tractor din nan da za su je ta tayar maka da kasa wato huda ai maka shuka shi ma fa yanzu ya zama bala'i da nawa ake karban shuka wannan tractor na gwamnati ma yanzu gashi bana muna hasashen cewa zai yi wahala masu private tractor su zo su yi maka wannan aikin a naira 300,000 wani nawa kake yi a gonanka ya kamata a ringa maganan tractor a ringa maganan taki wayannan abubuwan sune suka tsaya wa manoma a wuya
2: sunana Naziru Abdullahi Kara daga nan karamar hukumar Gwarzo jihar Kano a nan Najeriya so a gaskiya wannan matsala ce da take ci mana to a ƙwarya ba kamar mu matasa da wannan lokaci a baya muka rungumi harkar noma domin mun yi karatu mafiya yawan mu amma kuma aiki ya ki samuwa mun dawo gida mun ci gaba da aikin noman domin tsira da mutuncin mu sai dai kash yanayin da farashi yake a wannan lokaci magana gaskiya abu ne mai daga mana mu manoma hankali ga mu matasa masu son mallakan muhalli kai gida ko kaza buhun siminti guda uku kadai zaka iya saya da buhun masara wayan kuma in ka calculate abin da ka kashe wajen sayan taki a bara wannan noman da nayi na sayi taki akan kusan naira 60,000 lokacin da nake noma NPK haka zalika shi ma urea a lokacin a bara ya haura 45,000 a haka muka yi noman cikin tsada banda kayan feshi da sauran abubuwa amma kazo yanzu farashin yanda kaya yake tafiya banda asara manoma ba abinda suke kirgawa a wannan yanayi
3: to ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu kenan akan wannan batu da muke tattaunawa malam magaji idan na dawo gare ka tunda muna tare da kai a ɗakin namu na gabatar da shirye-shirye shin farfesa yayi magana iri da kuma malaman gona wani irin matakai kuke dauka ku a kungiyanci wajen ganin kun tallafa wa manoma da iri da kuma shawarwarin da ya kamata su amfani da su
4: to da farko dai kamar yadda shi Professor Ado ya faɗi tabbas iri yana da wuri na musamman a cikin harkar noma muddin baka samu iri baka je kaɗai ba a rumbu kawai to inda wani wanda ya je sai iri ingantacce shi akwai iri fa yanzu haka wanda za ka samu yana jure ruwa in yayi yawa yana jure fari in an same shi sannan zai baka goyo guda uku hudu ba ma goyo guda uku hudu ba zai baka goyon guda uku hudu amma totuwan kyar karama masara ne zalla ake waidaita idan ka zo ka cire totuwan masara ko masaran guda hudu ka je ka cire wanda ka je ka debo a rumbu ka je ka sa hudun nan sai an bada wancan guda goma ko 15 kamin su baka yawan wanda zai baka so kaga maganan iri yana da muhimmanci kwarai da gaske da kuma malamin gona malamin gonan nan su ne za su saka layi kamar yadda prof ya faɗi rashin sa'an da aka yi musamman a jihohinmu na arewa da faɗi nan ba mu da malamin gona extension staff din nan abun ya an kasa ɗaukansu babu su duk inda ka je wani wuri ka samu mutum 12 wani su ce su 15 ne har ya wuce misali to wannan yana cikin abin da kullum muke kira gwamnoni mu su taimake mu su ɗauka mana malamin gona waɗanda suka gama makarantun gona daban-daban walan college of agri wala degree sauransu zama su ne extension officers to wannan suna da muhimmanci kwarai da gaske so in kin bani dama kamar da na fara faɗi ɗazu akwai alhamdulillah akwai hanyoyin da aka ɗauka a yanzu waɗanda muke ganin za su kamar da na faɗi ɗazu farko da gwamnati tarayya su fito su nuna wa duniya cewa ga guarantee minimum price idan ka noma masara ko ba a saya ba gwamnati za ta dauki masaran nan a farashi kaza dawa haka gero haka wannan in an yi shi farkon damuna shine zai baiwa mutane karfin guya ce maimakon noman

0: soya waken suya ko wani karkashi ko ne bari in je in noma tunda an fadi ga farashin sa na biyu kuma alhamdulillah mun gode Allah kuma ku BBC musamman ku da sauran gidajen radio musamman ku muna gode muku domin mun yi kuka a wurin ku cewa manoma bana ba ma saukin taki muke so ba kyautan taki muke so kyauta manoma suke so to shugaban kasa shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ji maganganun mu ya ji kukan mu ya gamsu da shi ya gamsu da abin da aka yi
1: to malama gaji zan sake dawowa gare ka bari in je wurin Professor Ado Yusuf Professor manoma da dama na cewa za su kai ga daukar matakin daina noma saboda matsalolin da ke ciki me zai faru idan haka ta faru
2: a idan aka noma aka daina noma ai za a samu matsala saboda idan ba ai noma ba ba abinci kuma shi shugaban kasa dama sun shekaru uku da suka wuce yayi declaring state of emergency akan food security wato wadata kasa da abinci kamata ai manoma su yi hakuri kuma gwamnati da na jiha da na tarayya su yi abin da ya dace wanda shine abin da muke tattaunawa a wannan zaure na matakan da ya kamata kowa ya dauka domin a samu ayi noman a kasar Najeriya muna da population wato mutane sama da miliyan 200 duk Afrika babu kasar da ta kai mu yawa idan kuma muka duba kasashen da suke zagaye da mu kusan sun dogara ne da abin da ake noma a Najeriya to idan ba a yi noma ba a Najeriya ba Najeriya kadai ba ta za su samu matsala dukkan kasashen nan da suke zagaye da mu kusan har kasa kamar Algeria Libya mallakai abinci wuraren duk za su samu matsala
1: to amma Najeriya ma professor ana ganin kamar ana shigowa da abinci duk da noman da manoma suke yi
2: AI idan muna maganan kasuwanci exchange ne kai ka fita da wani abu daban wani ya shigo da wani abu akwai abin da muke yin surplus misali a kamar rogo da aka yi bayani kwanaki ai rogon da Najeriya take nomawa ya fi karfin local consumption ya kai ana iya exporting kwanaki kuma da aka samu tallafi na gwamnatin da ta shuɗe na tallafawa aikin noma ai kun ga yanda al'amarin noman shinkafa ya bunƙasa a ƙasar wanda an rage abin da ake shigowa da shi matuƙa kuma ba zai hana cewa don muna da buƙata a cikin gida mu kasa fitarwa ba kasuwanci ba haka ya gada ba saboda idan ka fitar da abin da ka noma za ka shigo da wani abu wanda ba ka da shi
1: wannan haka dynamics ɗin yake na'am to muna godiya bari in koma wajen sarkin takin kasar Hausa idan yana tare da mu Muhammad Sambo Alhassan shin ku masu yin taki daga naku bangaren me kuke domin kawo mutane sauki ba tare da kun jira gwamnati ba
3: to assalamu alaikum to masu hada taki muna iya bakin kokarin mu ga cewa an samu saukin taki saboda in kika duba kowane mai kamfani yana so ya ga ana siyan kayan shi so ina kokari iya kokarin cewa mu ga mun sauƙaƙa masu kansu manoma domin su siya din domin kasuwar muke so mu mu siyar so duk tsada zaki ga ana iya bakin kokari wajen ganin sauƙaƙawa din domin a samu mu hakura da riba mu ci riba yar kaɗan domin mu ga su kansu manoman sun samu sauki so muna iya bakin wannan kokarin namu domin duk wanda zai haɗa maka
1: me kuke yi a kawo wannan saukin
3: shine ka rage farashin ka samu riba kaɗan domin idan ka ce zaka yi algos akwai wanda zaki ga shi yasa ake fama da yanayin wannan adulteration da ake ta fama zaki ga taki marasa kyau sun yi yawa a kasuwanni so wani zai je ya haɗa taki mara kyau a can bayan fage ya je ya sauƙaƙa ma manoma su siya da sauƙi amma kuma mara kyau ne amma in dai za ka yi taki mai kyau wanda manoma ya kamata a ce sun sa a gonarsu sai dai kai ka haƙura da riba 'yar kaɗan ka bi riba kaɗan ka siyar musu domin su ma su yi amfani takin mai kyau.
1: Tunda kai magana taki mai kyau da mara kyau, ta yaya manomi idan ya je sayan taki zai bambance wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne?
3: Duka yawanci wayar da kai da ake yi ma manoma, da yawa yanzu manoma za ki ga sun san taki mai kyau, sun san wanda ba shi da kyau, saboda yanayin da ake yi na wayar.
1: Yanzu watakila akwai wani wanda yake sauraron mu bai san yadda zai bambance ba, ta yaya zaka mashi bayani ya gane cewa in ya je sayan taki wannan mai kyau ne wannan kuma mara inganci ne?
3: Watakan su kamfanonin gabaki daya, akwai kamfanonin da gwamnatin tarayya ta yadda da su ta yi musu rijista domin su dinga yin taki mai kyau. To za ki ga yawanci dilolin da muke ba kayayyakin, so yawanci su manoman sun sani cewa ga kamfanonuwan da su ne suke yin taki mai kyau mai inganci wanda suke da ainihin license na yin wannan takin. Akwai wanda za ki gani su ne ake fama da su, ake ta kama-kaman su ma, za ki ga ana bi kasuwanni ma ana kakkama su. To yawanci su ba masu da rijistan ma da aka ba su dama domin su haɗa wannan takin, to za ki ga ana bin kasuwanni ana kakkama su. So irin waɗannan ne ake samun marasa kyau. Amma duk kamfanin da kika ga gwamnatin tarayya ta yarda da shi, ta ba shi license ya yi wannan lending ɗin, za ki ga taki yake yi mai inganci.
1: To Muhammad Sambo, mun gode. Idan dama ta bamu za mu sake dawowa gare ka gaba a cikin shirin. Malam Magaji, a matsayinka na manomi, ta yaya ƙaramin manomi ko kuma sabo wanda bai taɓa noma ba zai bambance taki mai kyau da mara kyau?
0: To ai shi taki mai kyau da mara kyau a bayyane ne ga wanda ya sani da wanda bai sani ba. In kun sabo ne ma, akwai kamfanonin taki wanda da an ambace su.
1: To amma ka san wani lokaci za ka ga ana cire kaman buhu, ana sauya buhu sai a saka. To wanda in ka buɗa me za ka ga, ta alama ce za ka gani ka gane?
0: Of course idan yuriya ne za ka gan shi, ko da yake ba a cika yin ba mayin jabun yuriya, shi purely ba wanda zai iya yin sa. Wanda ake yi NPK ne, tunda yake ana ɗauko abubuwa ko ƙasan da ake ɗaukowa daga nan kankara da sauransu, shi by the time da ka buɗe idan 15-15 ne za ka kwayakin sa ga yanayin yadda yake. Idan 27-13-13 ne maka, in 20-20 ne ma haka na wa'annan kamfanoni. Amma daga ka buɗe ka ga ƙasa-ƙasa a ciki laka-laka, to kai ma kasancewa ba na gaske ba ne. Wannan number one. Number two, kamar da na fara faɗa miki ɗazu a gurguje, ina son yi amfani da wannan dama in taya manoman murnar cewa mun samu taki na kyauta wanda shugaban ƙasa ya bayar cewa a baiwa manoma kusan trailer 900 a jiho. Yanzu haka za mu tafi kaddamar da na jihohin na jihar Niger ran Laraba, daga na sai Ekiti sai a dawo Abuja sai a je jihohi.
1: Manoma kenan, Malam Magaji yana muku Albishiri, sai ku nemi ƙungiyar su domin an san wannan taki. Muna tare da Umar Haruna daga jihar Kebbi. Umar Haruna, kana tare da mu?
4: Eh, na'am.
1: Mecece gudunmuwarka?
4: Eto ita harkar noma bai yi shi da taki, kuma matsalolin da muke fuskanta yanzu a kan noma guda biyu ne zuwa uku. Na farko dai akwai harkar tsaro. Mafi yawan mu da ke noma a karkara gaskiya ba abin da muke fargaba a kan kamar tsaro. Da gwamnatin tarayya za ta sai da ta magance tsaro, in sha Allah noma za a kama abin da aka yi gurguru kuma a sa. Na biyu akwai tsadar takin zamani. Sai kuma ne ya tsada, sai ka sai da buhun masara biyu kuwa kafin ka sai buhun taki guda. Na uku akwai tsadar maganin feshi. Maganin feshi, wannan maganin feshin kwari da haki su ma matsala ne. Wannan abubuwa sai duk wannan tarayya ya kamata a ce ta magance, ta shawo kan matsalar tsadar takin zamani da kuma tsadar maganin feshi.
1: To mun gode Umaru Haruna daga jihar Kebbi. To mun gode. Mun gode Malam Umar Haruna daga jihar Kebbi. Tunda Malam Umar Haruna ya yi magana akan matsalar da ta shafi tsaro da take shafan manoma, a matsayinku na kungiyar manoma wace irin gudunmuwa kuke bada wajen ganin an samu da tsaro a yankunan da ake yin noma
0: to da farko dai kullum muna magantuwa da gwamnati wala na jiha wala na tarayya yanayin abin da ya kamata a yi kuma muna gaya manoman mu kada mutum ya fita musamman wuraren da ake da wannan matsalolin kada mutum ya fita shi kadai ya tafi gona ba tare da sanin iyalensa ko sauran al'umma ba in zai yi su tafi mutum 4 5 6 su tafi tare a lokaci ɗaya wannan yana in sun gama su dawo tare in ana samu wannan da sauki but babban abu da muka yi ta magana a fadada wayannan forest guard din mun roƙa muna kan roƙo in an fadada sun yi yawa suna gadi a cikin gonakin na to nan ma za a samu sauki suna gadin daji to nan ma za a samu ƙarin sauki akan yanayin da ake ciki
1: na'am to hello ka fara maganar an ba ku tallafi shin tallafin takin nan da gwamnati ta ba ku wani irin tallafi ne kana ganin zai gamsar ko kuma zai isa ga dukkan sannan wace hanya za ku bi domin ganin cewa takin nan ya isa ga dukkan manoma
0: to alhamdulillah wato an ba da shi ne ta hannun National Agriculture Development Fund NADF wato ma'aikata ce ta gargashin ministerin ayyukan gona gargashin wayannan ministoci guda biyu kuma already an riga an kai dukkan jihohin da za su amfana kuma sun ba da dama a dauki mutane waɗanda za a dauki cikakken bayanan su kuma kananan manoma kadai kowani manomi za a bashi buhu hudu
1: kyauta
0: urea buhu daya NPK buhu uku waɗannan da aka dauki sunayen su da detail din su an ba mu umurni mu dauka kuma mun dauka tun ya kai wata 1 da rubi ko wata 2 mun kawo ma wannan agency din to dukkan in an zo ran da an kaddamar kowa ya zai ga test duk wanda sunan sa yake ciki amma yadda na nana ta din nan kananan manoma muna so lokacin da aka bada wannan takin mu samu record cewa ga wayanda aka ba duk wayanda kika sani yanzu wanda aka dauka kowa daga jiyan su aka dauke shi
1: wanda zuwa yaushe ne wannan taki ake sa ran zai isa ga manoma
0: to na farko da dukkan jihan da take da ta zama tana cikin wanda za su amfana a yanzu takin yana cikin jihan su yana cikin store din jihan su daga an kaddamar ran Laraba mai zuwa Amina to mutanen naji za su cigaba da daukan takin su daga nan kwana dai sai mu je Ekiti a dawo jiyo duk inda aka je dan kaddamar da kaman nan an yi na Ekiti ran Alhamis to ya zama na southwest kudu maso yamma kenan duk jihohin loci da za su kowa zai je dauki takin sa in akai wannan zai taimaka wa kananan manoman mu duk wanda yake da register na afan kadai kuma ba mu son wani amfani da wannan yanzu ya je ya ce wani kawo kudi za a saka no ko kadan wannan
1: kyauta ne kuma malam magaji zan sake dawowa gare ka yanzu mun sake samun commissioner na jihar Sokoto tukura alkali commissioner mai gwamnatin kuke yi domin samar wa manoma sauki kan halin da suke ciki na tsadar kayan noma
5: to bisa gaskiya kamar yadda ke tambaya kuma na ji wasu mutane suna ta kokarin yi mai girma gwamna dama tun farko lokacin da yazo mahirin jayin raba taki da yake kowace shekara a kyauta yake yi na biyu kayayyakin feshi a kyauta ake bashe su na uku farashi idan za a yi aka so lokacin bara da aka raba taki saboda a ƙara ƙarfafa manoma su shigo ciki sai aka raba kuɗi kashi biyu kega ya taimaki kwarai da gaske manoman mu na samun rahusa ga takin da zai musu tsada wanda za su yi amfani da su sannan su kayayyakin feshi su dama kyauta ake bashe su
1: to ana maganar tsaro da ta hana noma a yankunan da ake fama da matsalar tsaro kuma jihar Sokoto tana daga cikin waɗannan jihohi shin me kuke yi domin ganin an samu sauki
5: ai in kin dubi yanda tsaron ma yake gaba daya kananan hukumomi da ke da daji nan ne ake samu wannan misalin rashin tsaro amma kananan hukumomin da ba su da daji a wurin su ba a samu wannan matsala to inda ake da waɗannan dazuzzuka misali irin su sabon birnin Isa kebe da sauran Tangaza da sauran su abinda muke yi shine kungiyoyin da aka yi da kuma waɗannan abinda na foreign su ga dangada an kai yanzu waɗannan su ne za a tabbatar da cewa ɗan jiha ne ɗan local government ne ɗan gundumomi ne su ne za a ɗauka a tabbatar da cewa an ba su tsaro an ba su training ta yanda za a yi su kansu su tsare al'ummarsu
1: To mun gode commissioner to mun dai kokarin samun sauran commissionerin noma musamman ma daga jihohin Arewa amma na Sokoto kawai muka iya samu shi yasa ya shi kadai ne ya kasance a cikin wannan shiri to bari mu je ga professor to muna tare da sarkin takin kasar Hausa kana tare da mu Muhammad Sambo Kana ganin menene mafita? A ganinka menene mafita? To bari mu je ga professor. Shin professor kana ganin menene mafita gaba daya domin ganin an shawo wannan an shawo kan wannan matsala?
2: Mafita a tunani da dai akwai lokacin da harkar noman nan bai da matsala sosai a nan Najeriya. To waɗannan abubuwan da aka yi amfani da su a wannan lokacin aka samu nasara kusan fa su ne dole a koma musu idan ana son nasara a kan abin da ya shafi harkar noma. Mun yi magana a kan abin da ya shafi iri malaman gona su wadata taki a same shi da yanda manomi zai iya siya. Mu a nan kamar binciken da muka yi mun gano cewa masara ana iya amfani da ita wajen daidaita harkar noma musamman abin da ya shafi taki. Abin da binciken ko ya nuna shi ne a duk lokacin da manomi zai iya siyar da buhu ɗaya na masara ya siyi ɗaya to muna sa ran a wannan lokacin noman shi zai samu riba. Bayan hakan nan akwai abin da ya shafi wato shi ne ka ci gaba suka dogara gare shi har suka kai inda suke.
1: Na'am. To kamar akwai matsalar kyawun sauti da muke da shi daga bangaren farfesa bari mu je ga masu taki wato Muhammad Sambo Alhassan sarkin takin kasar Hausa shin a garinka mecece mafita?
6: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Kana ganin mecece mafita a takaice? Wace hanya ya kamata a bi domin kawo warware wannan matsala ta tsadar taki?
6: To, shine dazu nayi bayani mafita da za a yi shine ni ina gani da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi za su hada kai su yi wani haɗin gwiwa wanda za su kawo na wani tallafi da za su yi ma manoma. Su nemi ainihin akwai wata kungiyar mu ta taki wanda ake kira Pepson. Don wani kamfani na taki a ƙarƙashin wannan kungiya yake a Najeriya. So da za a yi zama da su a ga wace irin wani irin taimako gwamnati za ta yi turu wannan kungiyar. Ni ina gani taki zai yi sauki in kuma gwamnatin ta bada tallafin kuma zai je har inda ake bukata. Domin idan yau taki kamfanonuwa suka sauke farashin taki ta dalilin wannan haɗin gwiwar da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi za su yi so zai kawo manoma su samu sauki a harkan taki gaskiya. A takaice shawarar da zan bayar kenan ga ainihin gwamnatin tarayya da kuma gwamnatocin jihohi domin haɗin kai domin a samu matalakawa da manoma sauki a harkan noma.
1: To mun ji shawarar da ka ba gwamnati ku kuma a naku matakin masu samar da masu haɗa takin nan me wace shawara za ka ba 'yan uwanka?
6: Shawarar da zan ba 'yan uwana shine akan lalle-lalle mu tsaya mu jajirce. Ganin cewa manoma sun samu saukin taki da kuma taki ingantacce mai kyau. Wannan zai kawo mu kanmu kasuwancinmu ya ci gaba da tafiya da kuma bunƙasa. Domin manomi yana samun taki ingantacce mai kyau. So wani da yawa wasu manoman ma za ki ga wasu da yawa ma tsadar ba ta fi damun su ba irin yanda taki mara kyau ya fi damun su. Mutum ya je shi yi taki kaga ya samu taki mara kyau. To shawarar da zan bamu shine mu tsaya mu jajirce mu rike gaskiya mu yi taki mai kyau kuma mu dinga kokari na ganin cewa mun yi farashi wanda manoman za su iya siya mun dara rage
1: domin manoman su basu. Mun gode sosai Muhammad Sambo Al-Hassan da ka kasance da mu a cikin wannan shiri. Bari in dawo gare ka Malam Magaji Muhammad. Geta do shin kana ganin a naka bangaren mecece mafita?
0: Well, mafita kamar yadda na yi bayani dazu farko dai gwamnati ta dinga sayen amfanin gona wai na farko yadda na faɗa dazu su yi lalle ai guarantee minimum price a faɗi farashin kayayyakin amfanin gona da kai girbi a kaza za a saye shi zai ba mutane dama su noma abincin da za a ci. Na biyu ya zamanto kana girbi ana girbi maza gwamnati ta sayi amfanin gona hannun manoma kamar da aka yi license buying agent a lokacin an riga abbarum Allah ya masa rahama shi yasa manoma ba za mu ta mantawa da shi ba. So kana girbi ana samu amfanin gona ya gama bushewa watan 11 watan 12 an sai a hannun su lokacin amfani yana hannun shi manomi in aka sai hannun sa zai je ya bikin saukan karatun yaran sa yayi sai magani ya sa su makaranta kuma ya ajeye wanda zai je ya amfana da shi a lokacin da ya kamata. Amma in ka bari sai watan 3 watan 4 ka saya to yan kasuwa ne masu ajiya ne sune za su riba su sai da taki da tsada ma manomi sa'annan su sai amfanin gonarsa da sauki sayarwa gwamnati da tsada. To in an yi wannan to an samu sauki karshe taimakon da gwamnoni suke yi da na tarayya a fadada shi ya zamanto mai yawa ne ba wai taki aje a sai dan kadan aje na ba mutane buhu daya mutum biyu ko kuma ana ba da taki a watan 5 yanzu kamar yanda gwamnati Sokoto yayi yanda wannan yake fadi nan mu tabbas mun gamsu da abin da ya fada amma kensa in yanzu ake bada kwangila mun san kwangila sai dauki wata uku hudu ba kawo kayan ba
1: amma yace cikin sati biyu za su kawo.
0: To in Allah da in sun yi su kaddamar kuma su yadda ya kamata to irin wannan akai jiyoyi dai su kai a lokacin da zai taimake
1: mu. Malam Magaji da sauran dukan waɗanda suka kasance tare da mu a cikin wannan shiri a gaida Badamasi Abdulkadir Muktar da ya hada shirin da kuma Daniel Ochai da ya hada mana sauti sunana Rabi a tarinka nake cewa mu kwana lafiya.
7: Ra'ayi Riga da BBC Hausa.
8: Shirin Ra'ayi Riga shiri ne dake zuwa muku kai tsaye a duk ranar Juma'a daga sashin Hausa na BBC daga karfe 8:30 zuwa 9:30 na maraice. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na BBC a koda yaushe kuma kuna iya sauraron shirin ta internet a bbchausa.com a kowane lokaci.